Ilai nat na ti la ron sa tu ka Emily vanal tluangi ani tu na chuan si vanal mal somala sak ngai la vele thunga nga miswal bo nu ti la ron sa ang

kanun har kai tu ti la ron sa tu kha emily van al tuangi ani thona chuan lalpa chu kanun na ti la kan ngai thanga si van al mal soman aron sang

0: thấy khóc chân khát ý ý nghe ắt lang lâu eng tí tê tê rô tiền ả rong khóc tò xí lâu chạy chát tí tê mô ý khang tiền khá nín ý nghe nhàng chỉ sáng sáng khá ní đâu mê ngá tê rô
1: ồ nì
0: cho nà nì lệ ắt chạy nà tùn hân rùa tí vèl hi hét lắm bằng ạ tùa xung lắm bằng ạ product ý ạ chăng nghe nì ai online ạ chăng á ín chả tí tê bó khám mô khuy ạ chăng á ín nà nghe tí tê bó khám ín lâu xin
1: ý Atreni tu ke mani rem shim na kan siam tok mai te mo atreni tu kan cha te poe tal tho mo atam zo ki tu atreni tu kan cha chu ri thawa chon online tangin kan cha vek ta ti khan chuan antinan a phe khok a da to dai nang chi te chu ti khan online in kan cha ti khan a kai nge nan khan ti khan ke mani e thiam na ke mani kan lo in experience kan lo nei ve na khan ten kan mix le cho ba kan kan siam dang lam le kan cha to mi khamo chon ti khan a phe kho ka daya a nge thei tu rang han kan siam le mai
0: ani ta chu chon in nang ma sim sim hi he mi lem zia ti mai te ang heng tiang lam pang painting sim sim hi i tui ve re nge nia tia in lu chil ta ka khan in i tui chop ti te bo kha che da wa cha pom ve
1: deadline atang hen lem zi ju ka tu mo ma se a sai te bra du ang o version lem ju ka ji team lo wa han ju chung chung ko haro san na wang ten lo ni ve thina hai school le kan lo kan lawa chuan lem je hi chu o ki ma hen ka tui ve a ka ji ak ve na sa thina ma chuan school kan kal lai te pon mo
0: i kal na om kong tur ta kan i chu a taro ani le hemi i lu chil ma hen enge i lo tho to shim shim ti te yang
1: a ka thok ve nual to na hi chu a chaing Siemen work ta kan thoka ti han achang in scooty ta kan silop laba scoot nu plang lo ta san mo Suzuki showroom asan scooty ta ka sil thina ti han arem rem ka thoka ni mai
0: ei tei ma le mai langwa lai chang to po lo tei ma le ni chua tun hi ani chon i lo tin pui ta ber ni ni sha em
1: tun hi ka lo tin pui ta ber chon ka khia mo tu la hen hai kan ti chowa ke ma pura ka tuina lo ni bok awang hian anuam pokatia o chu chu ni na ngam mai
0: ni e ma ni nuam ti na zong hi chotro in anglawa ti chuan in dor te ti hian in han rana ti khan in han kalpui ta chara chara ending e mi hian an lo sia de tlang pui chau ti mai te Instagram achang te baga khan mo social media platform sang sang baga khan ending e nang mani hi engtin nge mi chi sang sang anyang customer mun sang sang mi engtin nge ron share deuh tlang pui chaw ni en chat
1: atam zo khu IG tang hian Instagram tang hian mi ron min she hi nama chuan pakhal le chan FB tang hian min she le lo mo ti han ti han FB le IG hi ani mai min she tam na chu mo
0: ani ta chu chuan in kan share le du chu ti hian in phekhok te pokha ai nang lo ta nga mi ba le me chen khoi nga toro yang khan eng tin ye re thi in ti dan tlang pui le nge a khe sa zirin a siam dan tura zirin tiang te po kha mi lo shi le la
1: o ke ni hi a sei kapila kan ti klo ma ni chu midang re ti chin la pang ni lo se kan ti klo ma a phe khok pum pui an tin an ven si a pum pui lo chei don pai ra zanga top kan tia zanga top in kan che an tin an chon lem hai tiang ang but sang liang chi chu zaruk te kan ti le ta chuan e atang sir ti war hi chu zani som ngai kan ti le ta mo apek ni kha zani som nga top ai ta kha tiang chuan bek hi chu phekok ai na tama wang hian zaruk te le sari te kan ti le ta tu tiang chu ni mai to asuk fai hi chu zani som nga kan ti asuk fai chu tia hai tian chabur lom ta se kan twa ti tau over chung lo ke mai chu ama adet kan local pui ngai to ang khan kan kal pui top mai
0: i meeting mil thai zong tur khan ti mai la i tau over si lo mo khang tiang khan in minol pui ti thai ang khan ita chon bek te po khai soya bek te po hi in repair thai ti na ni mo eng tin nge in repair dan tlang pui kha
1: i mo kan repair dan tlang pui a khok lom chon ti khan i atheni chu kan ho pui saka atheni chu ad an bek alo da tol towa khatiang te ha kan ka thasakle kan ka thasakle ti han ani mai
0: e sia tur ni chu phekhok mai ba ka bek te po kha kang tiang chalo de te kha chu acha khop pang ani le leather te po hi ka muwa hi leather te in repair thai dinami
1: hei chu arung hi a da to tia nimin khan ron da mo hei i aduma ka thatur rong dumin
0: chani lo kap tha
1: o ka thatur ne o hei kan kap thanga chuan ti khan kora hi chuan o leather hi chu kan khoi thei a rek ni mai
0: buan
1: o buan hi chu kan thei chi la hai mi ram jot le zo chu ngo buan hi chu kan in dei lo ba hen kan la ri lo buan ang chi tai bi chu mo kho hi chu
0: aga chale zel ve o ani chuanin tiang khanin han kalpui selta i order hi ti mai teang i indu ang khop ani em ti teang nge inin dei lo ma ma jok ti top mai teang tang da in han seita ula tun din muna te
1: nia hai han seila in dei chu kan in dei lo khop mai than chu pa hi chau kan nia nu khale me hen no te kan nei do la ki ma chau kan ve don le box yamo chu in dei lo hi chu anna ma se han la do nila lo fa te an sumina tlin le si lo khan abuai kha du ka mo antiran lua man te lo nga ya in in lua man te lo nga ka din de le vek chin si lo mo khara rang han manin manin han ti le tang tang ila he kan ti le thina du thu cham chu ni order aron lu hi cho mo ma se chu in de lo hi chu anare thina chang hi chon
0: ani ta chu chuanin customer ngai hianin anon la pan veng ngat chin cha wem helai mun hi ma an zong chang em
1: zong chang chun an an nom no la hai na chin nok bohan ron kal ma han ron kom ma han pakhatin pakhat kan ko customer hi ron kal le bo han ko customer hi chu kan mai nual mai e tha an ti boka e customer care ko than ti han ni ron pan na sa khop mai
0: cha kha poi mo se mai tro chuan ani le hei han ti fu lo deu chang ta hi in nei ve chinem ti mai la e aum ve thei in kan sia rong han cho pol ji nga te khang kha nin engi har san na tein to ve chin
1: o ti fu lo hi chu kan nei le zo zo wa za pathum mang hi chu ni ka ringa sai so lo ve chuan ven sa hian ni zo kang pe pe pe khop chei dum tha ta hian akhan chu ven si alo da du ul ka converse ten nen mo hei hi lo fu lo tok hi lo am chi na mo a chen ti han tha do wen miron si la ti han hei ka ven si ka suwa alo da le me ya tin ti han e sa lo lo ka le ro ka lo nei chak chak tha sa ke don chou ni a tho ning gan ti le me ja ti han tha do wen gan in do le me ja fu lo tok hi lo am chi na pal lo thil tu hen mo
0: customer te tan chali hin pe zau hle tin ani mo kha kha khang na nak na kha chu customer te tan pon te ro lung oi ta kha in chu kha poi mo lom te ro le lama chuanin chuanin i hei aya hei hanin zir bel na tur mo chung chu kan lama mo ti eng mo mo a khola te pon yang a in thil enge man ruwa sim sim ma mo han du khop lo na tun din hunai na nei em
1: o nei ve no la i chu ka se han video hen kem china ram chang ka ho an kholi lo tha thei lu tu ka mo ting ho hi nakina chon kan ti chho je langa hei chu muang chai ka kan kan la nei nga a kho lang chi le chu ti hi ka nei ve je la mo rong te poi thawa en hei kan rong mang rong ngor lo adang do hlak tiang te hei ke ma hi lain zir lain ta lain zir bel je la hei ai tha ti te zel te po kala tum a khola te po mo khol te po chang ai ai chang kang phe kok su na te po ai ai tha a material te po a tha tha mang kala tum chho jal ni
0: ani ta chu chuanin ai zol ai no om ta i ai zol pon lam pang te hian order te non siam ve dei chinem
1: o siam ve china lung lai lam te cham phai lam te hai i ser chip ti te ten zol ti te po miron be na sa ti khan tun khang po mo la bia la ten kan lein be chun zom jal ko danga tanga ni ron ron ni khoi ti rin tam ve mo
0: chuan chu te chu sumo vel ten in thon mai chin di la mi
1: o sumo hi hian kan in thon tlang puya chuan a chang in e kha
0: da
1: o o da kal kang te pon kan in thon thin
0: chuan tiang hian in i ani le i atlang puin pakhat in khoi chung hi entia re nge ni de tang pui
1: akang sir ti war hi chu akang sir ti war tak hi chu are la war re chu ma se a eng over ten ani chon ni thum de lo du ve china ni thum nu aten a eng te a war lo te lom thinga thing chu te han kan chia non le te han a nu lo war a then war ma do chu ma then war har do om wa hen akang sir

0: ini atan pun ala prangkai zel dona ei zon na thatak ane tuna kan tholai me pohi athae ema entina school no pang school kal ho te pohen an mani pocket mohi tan ten tehan an khoki an mani veng chu mi te pon chei sak chu ati khan athae mema school kal lai pon tehan sum huna ten mang an mang tan der to athin ei zon na tani a thalu tuka kin zel apun tiang phe khok khoi hi chu akak ei zon na tan chung ko chom na pun akak ka tia ma se zuk le huama ri thi the heng in sum ma tha chuan e thatakin kan thok thayanga ki mai taksa pun men ve te ngai thina changi chon mo khati ate han zuk ne mom sum te lo ngai na chu nia tu tu ni mai
1: poi mo le mai he sei chang kan benga var le sot mai a voinia in na tho zel na tu adu sak na kan hlan sia inkom na hun thatak mai min pe a e lom thu kan sei tak se te o
0: ole ke po kan lo mai min lo ko ma wang in
2: kan ngai thak tak kha phekhok chasia ma e zong pulasang zwala zwang tui ami kan video palain akom na ani

Hei Akashwani Aizol ani dar sari ani a tuna chuan zai remoi ti hun kan lo thleng le ta ton chum zai remoi ti huna chuan bili lal than moi le si lal rem pui te zai kan ngai tha haw don ani masapira tan bili lal than moi zai kan ngai tha anga chingkwal di ti la aron sang

Ching kwal di ti narun setu ka bililal than moya ani tuna chuan silal rempui zai kan ngai thla anga ka hmangai che min lo ti ti la aron sa ang

Yang zau anum lo di laron satu ka sila rempui ani. Tuna chuan phu lo di ti lagan ngai thanga bili lal than moyan aron sa ang.

0: ifa te bula mei zia li zuk chuan damdoi thalo hlo om sang tam tak a hringa sanin ei tir ngal ani cigarette zia zuk hian tu hlo om em em mai borok chia thalo tak tak te tu hlo om em em kan tak satana thalo tu nan na asman nan na te beng nan na te le thi pui nge nge tur chuam nan na keng tel ani cigarette zia zuk hian nau pian thalo le no sen thi na ale tin ati tam chin cigarette zia li zuk hian nang ma le ifa te nun nan ta kha e ral me kani tu na mei zia zuk khasim ngal an che
1: ministry of health and family welfare government of india with the ham channa dana what's it?

0: tidam thelo shikpai turin manlalsu wandoi wang ain du khanswal wanga hiv aids kai antamzok ruilola film khurla hiv chu ama in omtiro singnun jinkonga positive la hiv aids laka lo negative ang cheti hi snot social front so mitse ani e
1: nu in nau cho asiam do ni mo nau cho ashai do ni mo nau ek ati fai ni mo sa bona fai taka kutsil zel tur ni o thalawa wanga taksa in tui tlak cham lo nan ors le zing pepat thinang che o thalawlaka ilo film the nan finally thiam nim na ngai pui mo la ifa te kharuk ankin thlengin nu nu te chau pela tui thiang nim chau in tir thin pa ka vaccine hun taka lak ti thinang che
2: hei akashwani aizol ani dar sari le chanwe ani a tona chuan chanchin thar mizo changa puan ilongai thang u

hei akashwani aizol ani dar sari le minit somli ani a nakin dar sari le minit somli panga khian thirvel na hun kan mangdon ani chumi ma chuan hun tlem kan la neya kanun chaw bul ti la jonathan lian na antiam taka sak ilaw ngai thla ang u

tokin zai fakin ti huna pathian fakna la kan ngai thak ma sak ber kha minung ram ti hlan yarun sa thu kha si zonun moi ani ya ama baka khan rtc lan du omi point alo sa to abokani adat lya kan ngai thak tur hi wanun thara thar te zai ni ya pa ne na ti hla haran sang.

tuna kan ngai thak ta kha pa ne na ti hla haniya arun sa tu kha ban nun thara thar te ya aniya ani hi zai thiam kan ne zi nga hianin o odang dai tak mai nei le style lang dai tak mai nei aniya a music te a soundtrack te po hi e adang dai thin em em me tu na kan ngai thak tak po kha a chung zi nga mi chu aniya tin e a hla te hi ama phwa hi atam em em ma phwa deu vek khan te la ka sui swa lang emo ka sha chang lawa la ka sui swa lang ne chami lo she thiam se ha tin ama hian in obong ko na son recording studio ane ya studio 911 ane ya sound check sam te do te swan in in open ve don ya sam thiam em em me ni nal ngeng pui to chong sai kan ngai thale phatang a chan in message te kan share don ani ita ka ni ti hla kan ngai tha anga hela pha tu hi joy sai rem mo ya ani

tuna kan ngai thak ta kha lal ngeng pui to chong in ita kani ti hla asak kani ya khala padu kha joy zai re moya nia kan soi to angin message te kan chiar phot don ani tokin zai fakin ti segment ta hianin message he zaman hen tangin kan dong ma savera kaban lom em zama hianin rj assistant pui tok thar von lo chibai chami ka buk mol mol la che o nakpole zai fakin hun hi pusang ma mate nu pa mission veng thangami tan le control room duty te le duty officer le waina duty puinen in tan po duty no ambole garantia yes kan lo me oh kan zai ai o in long toga ran sei ngale ngakte pa bil kho thir hianim arjapite jing lam chi bai le nangpo chi bai le ele play le tur kha good boy moi amun pui vi kung te a moi sai to itan itan ka hla ne herantia moi sai to te good boy te hi enron lang kha jawin ke sha tu lai chu mo ni moi te a po lo tho ve le to bo ka tho ma chin ne ya ni he ma pui che ve du ti nam le herantia nang po le ma twang a mission veng longai thavele rtc hi azai thiam ani herantia dikcha mai tro zai thiam boxi hlapha thiam boxi a to soi thiam boxi si hlir ani mai ani tro chuan o kha dichin kha kan chhia report ang zai kan ngai thale anga tuna hianin zai fakin ti huna pathian fakna hla ngai thain hun kan ham kan mang ho me ka man pu to jewin rjs san pui kania zai kan ngai thak le tur hi season nun moi ania afakhla nun ru ti la haran sang

Ale tuna kan ik lak ta ka an nui ha ve ti la ne ron sa tu ka van nun thara ani message le kan char le lo ka nga pa ku nga hian in yes yes than pui de chi bai o nang po le e first segment ta ka lo lo ma che pathian la in min ron oi le ta avan mam chi ne e playlist zong zong kha nang ma tan ka ron la na che heran ti ya we na lim takin ni duty don ya so e chungin ka lo ngai tha che heran ti ya ka lom le mai tu de win lo e ro ke po ka e ve chak to lu to khai ka ril cham to to ga panzo vat ta o so e twai twai ka chak to gi chu ka ril cham to la chu ka thil e tu lu to ka mo hey thil ei dui te hi o pathian mal som na ania e thil ei chak nei mi alo te thil ei tui lo lu tuk te han inom ve chin tu em ka she lawa e hetianga om hi ka nga thei lu tuka ma se ton lai ju ka thil ei ron tu yak kalom lu tuka mo e nang ni po in thil ei tui ve nge ka be se o tui de win joy lo ei don nya o mi lo ei kep don nya RJS salongai thave e motor khalpa chuan type dot thelo ron in report ve zoi rontia awan lomom em soma nya motor khalpa message type chu a harvia wang tro e type do chat i ding zo zo medon anila pon mo chang han tan nga mo eng pon ni se khoilam panin nge ikal don kan shelawa itum ramte itum hunte twang takle him takin thengla fm zo oi milongai thazel don ya ale to na hianin zai fakin ti hona pathian fakna la ngai than hun kan mang haume ka human pui ta chwin rjs than pui kania zai kan ngai thakle tor hilangeng pui to chong zai ania top na ni ti la har sang

top na ni ti la ron sa tu kha lal ngeng pui to chong ani message pakhat kan share le lok o zama hi ano ai rjs san pui ga van khong ai takere lo jump to amo ron ti ha jump to kho me ti lem han han lem phot la han in phot la i ril jump zal chu are thwak kring ron ti ha o i zama hi mi ron mu theng e muni ke ti o tu hi ka in pa char char mo he tui sik tui kha botol khat ke in zo chep to pon zo ve le zo ke ingal do ni chuan sai ke ne thang chun zum le anga si zo nun moi zai kan ngai tha anga ka som che ti la haran sang

zai moi tak mai kan ngai thazo le ta a chan chin cha lo mom ti la hania haron se tu kha pen si bilal thang le ani he ania avan lo mom mem message te in ron thon cha a facebook la ma te live a min lo join to te a kan active chale me a lo mom ke ti ti khan a hun kan man ho chung chu lab active char char ru o lab phwa tu ping kha o kung te khan in aron soi dika o ta akarek saknge mani o tu zok nge chang mas zok cheu ka shelau roding le na khoilom man aron tinga la lom man kha ti han tan ka lan khal cheu kung te kha ta mi hi ilo la don nya ti han kha kha ni mei lom man kan sem thei dan cheu helai chang chuanim ole tu na hianin arjes choisa kalungdum hla te pathian fakna hla ngai thla in hun kan mang ho me kaun num pidu chewin arjes chan pui kania zai kan ngai thak le tur hi wan la sai lo zai ania ha chol na ti hla ron sa do na he la hi ngai thatu zong zong te in za vai tanin a ka than sak du chewa pathiana a kong sang sanga boina har sat na te a shom na te kan tok theya ha chol na kan ha chol na tak tak chu pathian lo ni se ti hi in za vai tan ka du sak chewa ti chuan mun sang sanga changin ei thil chi sang sang ti pa min lo ngai tha te po in oma chung zong zong te tan po chuan in za vai tan ka than sak vek chewani o

hachul na ti hla thiam tak me ron sa tu kha balal sai lova ani tuna hianin pathian fak na hla kalung dum hla te ngai tha in hun kan mang ho me ka man pitu chewin rjss tan pui kania ngai tha tu dom tak tak te milong ngai tha ka wang le facebook lama all in their radio page he program live milo join to te zong zong chung in zawai chung a lom tho ka soya fm zo oi milong ngai tha zel ula in thil ti tur te in na tho na te twang takin lo te zel turin do sakna ka hlan chewin zai kan ngai thakle tur hi kewan la lomi zai ania pathian fakna hla cha em em mai kan ngai thak jine mem jing amenia he po he twarna phenomenal som na ti hla kha haron sadon ni

tuna kan ngai thak ta kha zoram thara nam te zai ni ya chuan na tlang dang ti hla ani hlaran saka rakil wanun tuang zai kan ngai tha anga awalai kham lo zo pa ti hla haran sang

tuna kan ngai thak ta kha enzyme lo ti hla neuron satu kha olia senia zai kan ngai thak le tur hi zaram thara nam te zai ania chi main message pani kan chalo kang ho hiten da sa samen good afternoon rj g good afternoon le hiten da thank you so much for always tuning in our program meng moi te hian ma pui chu nun man nuam le ron ti boka nang po le alongai cha char char o zoram thara nam te zai kan ngai thak tur hi tan kalau kir le ti hla hani

0: tun chu me che huna chuan chian dun ti ti kan ngai tha anga ram mason na na chung ko cha din ti thu pui manga laram moi sai lo le zorem sang chal sang ai zolami te inkom nei lo ngai tha ang
1: vo in kan inkom thei hlau chu kalom hle mai tun lai chu chung ko cha din nu pui pasal nei ma pathian mal som na dong fa nau nei dia dia lam hla karil ri lua ne hle mai moi te pui pun na hei chat ni that ni a te po hian in soi hi lo ve ta via vin ka sia ram ma son nan chum ko tha din a poi mo a chum ko tha din turin nula le tang wal ten pathian ron chunga ko pui an zona chul rong bol tu lar tak pakhat reverend arlal engza wa chuan kanu le pa in pathian thu zo ma ka pian ve theina tura fa paria theng min sing pe hi anchunga kalom hle thin ti na suya ifa lo piang msa te kha anpui thling don nge don lo ishelawa apali na nge apasari na pathian bel rot ishebok heklo ifa engzar na khan nge nangni nu le pa kha chomang che u chung kwa khai dingang ti kha inse heklo ti in erong bol tu hana soi nge nge sin
2: alo ni chunya u zaute hi angai sanomut mai he kan ti ti chung ha ke po article zia tele thu le la te kan ngai thafowa chu wa chuan in puzaute kan ti reng mai do na i ngai tha tu te po in ani thu soi te hi youtube lama te khoi khoi ma mu tu ra oma tiang lama hian mithia mani a e pathia na changa don te po nyang mi poin an ron sa hle ni di te kha ti te kha kalau sia ngai sa ng ka ti ya
1: pui bo ka
2: ke po hei mani tok tok a chuan in ka vei ve khop maya tia pian tam te kha a tha le mai don ti te kha ram ma son nan ti te kan soi kai rua khan kan ngai poi mo ma sak tu ra kan rin chu hei kan tu le fa te pathian lom zong chung kwa din tu ra kan ti ti hova kan in zir til thar le a zirlai kan zir ho le te po hi atul tariau ni hiana shata
1: tin
2: kan nu le pa te le kan pi le pu te e enge ni zol do taka nu pui pasal nei ve to ro pasal nei ro nu pui nei ro min ti te hi eng tin nge kan tiang he ngai changila res e enge ni e tiga za sakila ti te kha soilan tha in ka sia a tin he thiang hlim taka ko pui zon te kha pui modona ni chumo chutia nu pui pasal nei aman mo tha ke kan han ti deu top ma khan eng chumo kan ti ma sak tur kan ti chuan pathian ron chung zela kan ti te kha atul dona ko pui kan zon ko nga po pathian lom zong mi ko pui kan zon thiam te kha kan ti ma sak tur ani dona tin ring tu te kan ni angin e kan bible thiang hlima po mun tam taka a in zia ka chung ang te chu nang e ke po ka sia dang chu chun te kan soi du nanga bul han tran ta che mo le
1: an nu me chung ko thadin chung chang hi kan muno ala kan siat lar deu genesis bung kha chang top lama ama an puin mi pa le me chia siama chang som ni pariata pathian in anma ni malaso ma pathian ve kinan hnena chitam tak tha alo pungin leilung hilwa khat ula ti kan mu a
2: helai hingai nom kho meteroni e
1: an kan chiat o kan chiat chun zom je chuan thil siam dang te chunga thu nei tur te thlai tin reng le thing tin reng te chunga thu nei turin min pe a chuwa tan min la pele ngal fek mai nia
2: mishing min siama enge ni kan e tu zong zong min han ro sak le ngal vek lai te ro pui ve te ro
1: le lu lu khat ula ala ti le ezela he thu hi ro pui in aril le maya kan tu kan fa te po nu pui pasal nei rual chin to he chuan pathian ron chunga ni chinai soyang deuh khan pathian ron chung zela ko pui an zonangai hei hi apathian thu em ema munanga pho chi tha pung je tur pathian ngai sak chung kwa chan chin thana sataka the dar tu tur azon thu kan mu malakia bung ni chang som panga chuan nun na chi ne ya pathian in nu pa siam chan chu chi tha pathian ngai sak zong ani tun lai thang thar te tum kam kan set lar tak mai chu ni chi nei sayang da phan aman mo thak lo anti fo hiani
2: thasunom lek lek zo kolom china
1: na dera sia du saka kan ti an ni rual hian in ne na hi tharau thilani a chi tha ama ngai sak zong a zon laia lo man mo lo ve em ringot mai chuti te hi rel ru hian a oma chung ko thadin hi kan ramin ma ason zel na tur ta na lung phum poi mo tak pakhatania moi te han soi chun jom zel te a
2: ni tro a alaman mo thak lei nem hi anti tlang pui mei takatun lai thalai te hian e he kan fa te po an bang bik lawa e kan sai war du em pakhat chu heti rual hian e ko pui zon le in nei na hi pathian po in fanau mal som na min vur adu em a tin an mani po hian an she thowa a kum som thum pel hi an tam via wani mi chia po mi pa po chung ko mu ma taka en kol seilen he thu cha dong mo thalai roal ril rufin tak pu hi kan rama hian e inge ni an tam po le kan ram hian ma ason chak do na
1: an de
2: chu ba chuan e thalai chuan tha ril rungel nget pu chung ko tha atanga seilian kha kan mamo em dona chuwam chuan e pian pun zel hi kan mamo em pakhat ani ve thlatani nichina rongbol tu thu soi puzau te thu soi kha kan soi chun zom zel lokanga he han soi lon lo atan chuan ka ui velu tu ka ani chuan ti hiana tia kan chitha dan te hi ingai to chiang liang u then khatin chom zo tok nei tur an tia ama ero chu kan chom zo tok tur po kan sitak tak lo kan fa te hi kan chom po an ni berlo lalpa en kol an ni zok alo ti hi adika sin o he hi ngai to ati thuya then khatin kan rem chan na ang te kan chung ka din hun chunya kan thir chu a that rual rualin he kan lo in ti tok mai te kha alo om ve theya he thuril tak pathian ti mi tong kama tanga lo chuak te hian ngai to ati thui em mai ni te chuanin nang poin khalai kha kan chiar dun puzau te thu soi boka te po chuan dule han cheng le lo kela i dule han chhui chun jom ve le lok te
1: ni kan ram kan hamin ma son je

0: dawn chuang kan pian pun angaya tunah hian kan pian
1: pian
0: pun
1: pun
0: na
1: hi poi noi tha tani ramason nan kan han
0: pakhat poin somriat pasari chawani a tun hai te ya pakhat poin pakwa kan chho hreta kan pung lo hle mai ti theyang e among an thak lam hia zok tin kan soi thei ome kan ram kan namin ma son ze don chuan mithil chik mi te soi dan chuan pani point pakhat tel kan pian punangaya chutianga nei lo chuan ma son chu soi lo kan nam aboral mai don ti in e a soi thei hial ome kan ram swai tu zirti tu te nu le pa te a kan zawai mai hian chang rual ngai tu an thar kan man angai na hun hle to ani e chung ko hung tak mai na thok thei om dia dia mai chung kwa ti chuanin ma an so na thok chuak tu an pun na na na chuan an lo in pe zon theya re thei lu tu om lo in an lo in khai chuak theya
1: an o ma lom chung ko hung chu mo
0: an za om bo
1: kong tam taka
0: kan mol mang wen ni mol mang dewin han soi tai la chung ko thadin tur hian kan in ne zung zung angai
1: an ni rengot mai ni in ne zung zung angai ti kha na phung kim ber mai
0: ni e a mi zo nam ang po in kan la tlem em em a piang pung zel tur kan tran tla na nga ya
1: ati kop mai ni
0: kum sang kha zakwa som nga pa ni nu lam shita fane in shek family planning India ramina ron titara mizoram po in kanzir chiang tok lo nge kum sang ka jakwa som sari nulama fane kem thupuya kan lo ne iwea chung ko tam takin chang kan na emu ti in kan lo zo ma fa pa khate mo pani lek nei kan en ti mu a kan pian pun na ret po hi soi to angin niam em em a amoi te han soi chun jom zel lamule
1: nya khalaya khan ke pokatia kan la nau pangvia wate pokha hantita ila e sang kha zakwa som nga pani chawa ni national family planning kha kalpui tan khania e malakya bung ne te pokan hua pothian ngai sakmi tam ta kan piana ngai ni te kan hanti chomek boka ama ro chu khatila khan india ramathu pui ya kha kan lo nei ya mizoram te pomiron thleng pha a e marchak ka te phei chuan mizoram kha maswai tu ati thapol te kha kan han ni ya lani ama ero chu e he pathian ring tu te kan nia ko shan kal tlangin pathian in e min in nu kirtira ti tamai ta ilamo ko shan kal tlangin e kha e engtinge kan lo boy pui ve kha a in thak dang lama kum sang hi som pakwa tang khan fani tam wara chul sia kha kan lo e in let ling le ta ni chumo
0: o
1: ti chuan pachian thu nen po a in mel le maya tin ko san hian ati om tak po tia ma an la thin hi ke awan nei thak khatia lom om kati em em a he ko san bil po om lovin e ko san lian pani te khan ma an han la a
0: chuan hi kan lo siam ni a
1: tin he sarkar ba ka khutlang in rel bol na tele chung kwa te po khatiang angzong a ko san me win a man lak ta ka chuan kan ti ti te po lu lo tran le ta a tin helai kan han soi nok nok ka ra hian soi tur dang tam tak om ma sela kan nula te kan tlang wal te nan shel ve tur te po hi han soi lang ta ila tum min lo ho lo tura kan nga ya tin soi bik po kan ne lo zuk ti bik po kan ne lo wa kan thanem ngai na ve ani a kan in kom dun hi ke ni chan dun hi he kan nula te abi takin me cha now nei hun thatak maya khovel pu mina apom chu kum som ni atanga kum som thum in kar hi ani ti ani a tin he kumalo tam te chwa now pai na chance te alo tlema now pai the na tlanya ma tin chinung te po atlema tlep ngei don ti kha shiat sa a tin upat lama now pai te chuan har sat na chi rang rang he now pian sual na thleng po khan thil theng thei ani a khatiang ang kha asling sang le zual thei ani ti te kha soi atama medical point of view wa te po mo chu wa chuan me chia po in e engeni hupu reng reng lavin pathian in ngatlat chungin pathian ngai sakmi fanao mi tam tak khalo piang tura min du sak em em awangin pathian in ring klatila pathian in malmin som nge yang ti ringela nei hun taka nei kha e enge ni tum ve ila tum te po hi kan tu mangai re lom me chat po hian ma tin chutiang tura tan chuan mi pa te po khan bang bik lawa an ni po e anthalai laia enge ni an chi te po that lai te po ti te kha soi thing ta hia lela e nau pang te an ni laia kopui mi an zona pathian thuang taka chung kwa an din kha e anti mak monia ril ruwa nei sham selati te kha e ke ka fui na ni ta sela tin e thani hi thil makro puilu tukania pathian tran puina in fa tam nei tum thawila ti te kha soilan angai ni te po hian kan sia kan soilang de utwa ni chunu te
0: pathian thua chuan ngai te fanau te hilal pa laka kan ro chanan ni a ril ra hi alom man min pek ani wanglai fa te chu mi chak kuta thal om ang hi an ni a thal bom fa a khat nei mi chu ani hlo e kul kong ka a an do te an biak lai po in an mual pho lawang ti ani a kan fanau te pathian in alom man min pek an lo ni ring alom man na zong alom man lu ber pol ani ome lom man dong thei tur chuan in nupui pasal nei chupo nei ma in te tar te ang
1: nia kha kha
0: poi mo ta ka nei chu nau pang an si sela nau pang si sel chalai si sel ti khan e chungkua lo si sel chuan in kotlang ta na tha a ram ma son na tan apoi mo em em ani heti lai hian in nupui pasal nei chung chang te fane tam kan soi war yau lai hian then khat e sa khathil bi ke mo a pathian in dam chunga fa pom lo tu ra rat nu pui nei lo tu re mo pasal nei lo tu ra chan cha tak om je ne ya e arwat bi a om thei hle ang ti po hi e ngai tu telin setel bokila tha o me a
1: nya
0: pasal bang tak chan o kan nun he uluka pathian eng kim chunga ro rel tu ani aron zeli lati hi vong tati lang in o han soi chun zom zel te amoi te kan ti ti tu riau mai
1: ni e he sa kwa chen khat te pe chu in se sang bik te po om the tin pathian in chung kwa en kol tura e nu pui nei lo tura ruat lat te po om the ya isu kan pasal nei lem lo tura ruat te po no ma an soi chin chu hetiam ang fapom velem lo te hi fa an nga du e antia po hian bulan tlang nel thin ani mo kha jang lokan ni e pathian ron jel hi poi mo a nei thoi thoi lakan han ti ro khan nei lo tur pik te kha um the ni ti te kha ini e in soi langa lo mom khop me te chuan nya khalam khatle mi kan haneng la watin hei pasal nei han ti la me sia lam program deu la te po ani awangin hek ti hi angya langan hian soi chuak deu ro ro ta ila min lawai thatu te pon min lo shi thiam sela me chi choi kan na lam hoi zong thaka soi tel hi chul re wa shan na te kan ne ya chu wa chuan me cha te po hian pasal ngai ngam taka pathian ron chunga ko pui mi an zon nuwa te po chuan fa te pon lo pai kha ani thei ta ni chunga te chuan hupur lova ril rulim takle e ngai ngam taka fa an pom thei na tu chuan e kan pasal te emo kan pasal te chung te mo ke mani lai zon te mo kan chung te poimo na te kha soi tel ve zau tai la ka van du em he tiang hian in soi soi soi kan tum chinanga he mol te te in mo thil lian tham tak kha ani chuang mi alowa e chuwa chuan in entir nan e helaya po hian in he ti zong te hian in han soi ta ila he pakhat na kan soi lan du ve me me chu nau kan pai hian in e kan taksa te alo dang lam na sa em em mai a engkin nge kan tiang hormonal change kan tiang chi te kha lo thleng na sa em em mai ni chu nga te chuan in cha chuan zam na te kha ro no ma a chang le kan han hu phur le boka kha tiang ang reng reng kha nin kan lo om ru ve thin ani ti te kha e engeni tuna te chuan in he thiam na te sang to kan se

0: nga nupui pasal nei to zi nga hian atam jok chu fanei kem anni a
1: oi de ta chwara ni
0: o fa la nei lo zel tang zi nga kanram swai tu te zi nga pakhat chuan mizo ten kan ro pui na chom nung zel turin thalai ten ru hlo buai pui lawa in nei ma apoi mo ti na sei chu ti rual chuan
1: soi chhate me ya to
0: enti kanram swai tu e dang pakhat le bok chuan in mo a kan population niam lutuk mizo mishin kan tlem lutuk hian kan population niam lutuk hian mizo nam din mun angong na sat le don ni a sha tu a soi bok ani chu
1: anyang ni e he ram swai tu chatak tak kan ne a ani ka atanga khatiang thu te alo chuak thin kha inge ni along omani chumo thamon thak em ema tin he kan inkom rei tang reng khop maya e soi le tur pakhat ke kan soi lang le shamange kan kho sak dan mil tok thau si in thei ang angin nau pai mek tu dua da tul zia kha kha kan han soi kha hi poi mo em emani chumo nau pang tha nu a hlima hlim taka naw pai chuan no bang cha lo piang anga no bang cha ni in lo thang lian anga ram le nam ta na chang kai ram ram le nam ta na chang khat tak mi mo ram ma son na thlen tu an lo ni don ta ni chuan hemi ko nga hian mi pa an poi mo em em kan tia tin kan nu pui te kan fanu te ngai ngam taka nom thei nan tran kan sava in latlang thvilati kha kan du dan ani e
2: tuda kan ngai thak tak kha ramma sonna na chung ko tha din ti thupui manga chhen dun ti ti ania huron mang tu te kha laramoi sai lo le zorem sang e chaltlang ai zolami te anni chu te zong chu tun chu mai che hun kan man ho the chun le ta akashwani aizol fm zo oiza point pasare changa puan chwa ani

arzo nun moi wan zai thiam tak em la ron sakha lo horo ti hlani e chuan ruat zai kan ngai tha anga khol jin naram ti hla harun sa

le tona kan ngai thak ta kha thamwan tu ti la nia run sa tu kha ar zo nun moi ani tun trum zai fakin ti hona pathian fak na la kan ngai thanu nun ber tur chu h van le ruatan van mun ro pui ti la sakhe henia hemi zo dar ni le minit nga ai hianin sapla arjenu nu ngi havin kan ngai tha anga ti chuanin darni le minute nga changa darni le achanve inkara ti chuanin darni le chanve han janjin thermzo tonga chhargan ngai thadona ni rjss thanpui kini ya fm zo omin longa thatu te zong zong chunga lomtho kasoi mol mola fm zo omin longa thajel turin kasom bok chewa damna le sel na chalaw ne ula kanin tong le vat don ne in zawain taihun man nuam vek

0: apa suna lai na tu mi puitam takam hu suna lon hle maya la bu ka cham chu lein ka an ka reng hina shil zo lo kan lom sen lo zaleng si lang an ngire ka zuwa fam suna kan phu lo ve antia ala du tok mai lo mitam takin puana an tuam amu ta chuan alom na tui fin riat angina lema apa chuan lon hu ve thei se adu hle maya khir thei se lom hian ka ring mang e achu zau zai len rual nem pun ron choi chu kan cholo phung rual zaleng jong ten ti in moi takina cham chu le mai lal ming thangan apa pu la tar thum zai apu hi tuna han chip kim sen rua la ni lo chang som le pasari ni in chang tina tar thum ze la oma awa in tar som nga le pakhat ani a tar khan le tar thum na hi silebu kwa zel ni in tlar mi na hi slebul som le pakhat ani ve thunga hetiang takal hatumang thiam le latlar em thap thap thiam lalming thanga hi ram le ram mason du mi le ram ve mi tak ni hlau lovin thu le hlalama in sorbing ningat sila chuan a thu le la awangot po hian khia a om thowang ti hi lukazi kher ngain ka hrelo
1: apa puala alapua lelming tanga hian omzenei takin hlatlar arema omzenei takin syllable zat po ada thap thap angdeu che hian kumsang ka zakwa somriat pati chalaya anupui ro chuami delia welfare officer training mek anga izia apua na la mizo hla chaber pol ni nadin mun lua reng tu le lalwa zel tur mbsc hnuaya pol som le pani zirlai bu puwa chuang phangat koshan upale pastor tatan puwa sakhim em karl hadi ne zong zong ten kahla ani hi anti thei vek tur khopa khuap kim mizo nam a om chung zonga dai to ngai lo tur zo sang lianin thiam takmaya asaklar kar hla ti hla a hlarwa anman le hlachang arem dan te hi apui asin
0: chang tin hian hun bia an thu chat chat feka chang khan hi zing chang ni nai chun chang thum na hi tlai le chang li na hi jana teremin heng ho hian an hun bi thewa par an chuanga chung par chuang chang tin te chuan he lai hi hla tha el tia nga aron vor chuak tani thal khorong mei klang tin bom tu zolen tu le lel thang zai nen chung chu par tlan sir veleng ruwal chung mu van lai di tong lo ne min ban di zun ka trang la ya tia bul ron tanin thal lai ro mei jam pu chi ai te ram ngo dur khup le thereng chi sang sang sam chia chia te far chu par tlan sa va chi sang sang chir no no te le mu van lai ama sewa van lai zola khu har taka thok me te chuan zun nei fekina shi a angai zong mua zatam karin adan si chu an sia chu tir mol mol mai ni chang hi ta hian lung akuai sin thu va in di lam thluang moi tu pheng pheleng le va khuai par tlang si a thing zar bel zai tin rem thiam u le dol rem thang kor nu ne dinga ilung len zai kan lo sa tia ama lung le na wanga savachi sang sang le pheng phele ble khuai te thereng chi sang sang sham te chu dinga ilung len zai sa veka an san chuak thiam te hi hlaphu tu tam tak thiam lo ani satlia lo hetiang cham chuak thiam hi pathian in abig liaw lewa mitlem te asiam ten ni tun lai chung takin kar hla ti hla hian lalming thanga bonzia aron tlang au puinon on onani

0: Lên phim thằng hiền hệ là cháu hi lên dèm love song cần tị hi phu mã xe a champion bùi chiang lê tị hi a sẽ tu vét cần nị quan tị tị hi thiên hụt na cần tệ na na cần sa hal khai rim bel nị ta xe khuya khuya chal oyin lel te pan len buang ngak tị la phu tu romani te ka ma lui ral khomoi chua om thlen ka nga khlel khopui moi chu ti hla phwa tu zumite tu na kan soi mek lal ming thanga hla ti hian lutna an nei ngai lovang ma se quantity aya quality apui mo zok tlat awangin hemi ti hian hlatam tak phwa lo ma se an hla ti hi a quality em ema sikul zulai pu siam tur leo lewa an ruat expert committee point sikul nau pang zirlai bua tel hial taka ngayin heng la phwa tu te hla hi zirlai bua anda nghe nghe ani chu chuan an la quality zia a shil mai ome mizorama kho larber wanapa hol hi first class contractor minister hlui puke sangchuaman kumsang khazakwa som sare pakwa achanga kumsang khazakwa som re pathum chunga noi za don lai senga asak ania September ni somni pali sangkha jokwa somre pathum khan khati laya Mizoram Chief Minister Brigadier Chi Sailo Khan ahung ani hewana pa hol hi sakzo ani hnu hon alani masi August ni somthum sangkha jokwa somre pathum khan lalming thanga hian wana pa run ti in alophwa buka chu hla chang thumna chuan
1: mana pipu hrui tung nang le mot vom hrui siathing ril le mauro don tuai khang jongte kanhnol tuna korpui tiang thir le ngen jai run pui lai chho jawrem nan kan mangzo ke ti in mizo hun hlui lama in sakna na ram hrui le nangte thingril te mang thin khan tuna chuan vai siam thir te kan man tak thu aron sepa tlarli le kamizo te in sakna man ro in thak kheng dan man ro tharin man ro hlui abo be dan an zeptel thiam hi he latlar li ringot than en po hian thule lalama pakut zum takle mikhual takani lozia atar lang chiang leni

tuna kana ithak ta kha zo sang lianin kara hla ti hla sakani he ye ka shivani aizol ani dar thum le minit somli ania hindi film la hun kan lo thleng le ta tun tumai hian paisa vasul jungli le don tu film hla te ilongai thang u

tuna kan ngai thak ta kha mzt zai pol lung le ten leng leng in ti hlan remani tuna chuan korte thoveng north branch wai mi zai pol te hlerem kan ngai thlavele thunganga anni hian chura sanga wa khla non sang

Ngay thạc ta ka set lun wai me zai pol ten tu ni pui kan deu dai ti hlan sak ani adu ta chuan mze zai pol lung leiten nun lui liam hnu ti hlan remi lo ngai thang u.

kan ngai thlak tak kha Michael zo sang zo la khyang te sakani a tuna chuanin bimal som thluangin her chuak ve se ti lo ngai thlang u

dam santi ka zawi sa kaniya to na in hey ta hen message kan do ga arje lailam si beile ila play le tur kha good boy mo ya mud pui pc jessica e mo ya tui dam ma muni ram lot it tan kahlane from hakte pa bil kho thiran ti ni o kan ngai thak le tur hi hakte pa bil kho thiran mi tan kan hlana nga hi hi michael zo sang zo la khyang te na sak kaniya min ve vero ti ni

Don't let me down, tiga ngay tlak. Nick, he be zo sang zo la kyang te sa kariya. Tun, segmenta na kanilunong bertur su, bimal sumproing sa kanonve. Di, ani.

Akashvani Aizawl FM zo oiza point pasari ngai thatu te zai fakin huna intan lamoi tak tak ti chak torin arji zaudine kalo kirle ta a tontum zai fakin huna hian ma somi ren thleile henry lalian sang avar te design kanin oidon ani min ngai thatu ten ti sale tharau lama te lok na in lo chan le nge kha kan du sak chewa fakna la te uluk takin melongai thak sak ula ti chuan a eng athil tilai ti laklo lai nei nei point in thlasun na tur om chong lova amaro chu in mana in phone tekhin lo khoi rem chang ani chon in message don te kha kan chak le 603373370 a khanin in message te kha han drop le siao siao ola ti chon in message te kha kan hlim pui thina nuam kan ti thina kan han in kap deuh thin te po nuam kan ti mm thina ni kha chuwang chan zanin po message lama te melo troi om le torin ka som ngal cheu ani ole tun tum zai fakin huna hian mal somi ren thlei zai kan ngai thlamhasa anga ni hianin ikal ze lang ti hla aron sang

ikal zelang te hlani aron sa tu khama somi ren the ani da ta hian henry la lian sanga warte zai kan ngai thanga ni hianin amen te hla kha aron sa dona bidia pho kha ni ya chumi ma in message chhiar tur kan ya kan chhiar zoya nga arju zo din vo in tlai chu hlim ruk na riau kan ei ka ma the moi nen kan in bia minute som ni pakwa zet kan in bia eng em em nge mai sei dun le o mase henu hi se lo lu tuka ka khongai tak tak ani tin se sang te youtube channel la international domestic workers day in mana program kha kalo en boka khata khan ma the mo ye tel vem ka jong ya la ka mula ron te tel chiang lu tuka rjc sang te ne po khan in thate khan la du na chuan amaro chu video vela khan alang se nge lo bi ru de unge ne camera ma vela khan in mo han in tarlan te hi du lawani hi chu andu lo lam takanya andu lo hi chan ti lui thei bi me lo tang ve chung yamo maro chu minute somni pakwa lai be thei kha chu alom om shim shim ani hitro keval hian in phone zodi kan tu che ka shema se ka kabri lawang che isha thiam kari nang pui ro la hi athil hi se thei ro pui mai si han ngai rot thiam thei mai tur te hi se thei bok si kaning tlat zanin chu I message se ka block mai don nge mani ma se ka block lawang jela za ma hian kau zau pui na takin ga hau che ronte oh hi pui ka chia zau don lo I zai ti le tur kai duty pui nei rin tan zan in duty nuam ule ronte ani jela za ma kalom lut to ke thane mi ngai thei si ate ro aba han nuam tak em ka tan hi chan in hlu ani ole tuna chuan Amen. Tila kan ngay tla ang aron sa tutor hi Henry lalian sa ngawarte. Ani.

ikhong aina ti hla ania ron satu kamal somi ren thle ani da ruk le minute som pasari ania zaya fakin hun kan mang ho me ka rj zaudini kania da ruk le minute som ne panga thleng hun kan nei do na in message se kanan hong le zoya nga ma muni ram lo thian in chen pai van gai om za lau thong style han lon te nang po hi ingai om lut to ka kan in be khat box ya te ro deuti chun la hian in in ran lut thadu lo koi soi vel tong thadu lo inti engeni message sin nei sei thin te lul nen ran inti nei toy vel thin bok nen hianin mi hi ikom ngei vak to lewin ka sha mi hi poi ithian pa vak to lewin ka sha thian padang hi zong nge ni nang hi han zong vai te ka chum ji or che ni mai o so han ke wa la hianin fan zo di ka lo me min tan kha han ran ti nge ma mun le kho vela adu ber thang pui tan o han ran ti poka thili kan van in shat le thine o kan shat velo hin van shen hem big chin tak em kho vela adu ber te kha kan lo she ve reng reng lawa ing poni selai min ron chil she alom o me chuan kalatlon zel che ne o vi kong te hianin ava tha em fu in a that tak ani ka nu ka ul hial zok kalom lu to ke au zau dinan ran te vi kong te hianin in tha tham te kan du lawalom me chha de chuan mo amoi to ka hei hei entenan pathian tu hun chu ni thau na in nei nula le tlangwal ten min lo ngai thla boka ti mai te ang message mi ron thon tu te po he tlangwal le nula ve khainya mei chai hi chuan in min ron ti de huam huam te kha kan du le chuang mi alo a maklo tok kan du zong te tur po ni se antenan ki star kan lo nei ta ti ro crash kan lo nei ta tu em ni kha kan vak stara kan tha kan vatya kan ngai zong a de po kha kan vadu mai thei a mai ro chan ma ni in kan kan star ni ti an lo sia ta min ron du let ve a min ron ti de huam khan du le chuang mi alo mo ka tiang deu type kha mai chai zu kan nyama zo wang chuanin re lu tuk te thalawa ma ro zo rik zin lu tuk te po kha tha chuang lo a tok cha hi om a kho har lo to ka vati ve ze uthin kha a tok te kha a om ani mo zo wang chuan mi pa te khan in in mai che du zong tak te kha in chai thu don chai thu nge in tu mani kha chuanin a tok te kha sia tur o ole tu na chuanin henry la lian sang awar te zai kan ngai tha anga ni hianin pathian mangaina tihla aransang

0: Sorkar dum do ina ICTC ya HIV test ron ti vero le.
1: Ifa te bula meizio li zuk zuan dam doi cha lau lo om sang tam tak a shing a shan in ee tir ngalani. Sigret zia zuk hiyan tu lo om em em mai, bauroak siya cha lau tak tak te, tu lo om em em gan tak satana cha lau tu nan na, asma nan na te, beng nan na te le, ti pui ngay ngay tur zuam nan na a keng telani. Sigret zia zuk hiyan nao piyan cha lau le, nao sen ti na ale tin ati tam ching. Sigret zia li zuk hiyan nang ma le ifa te nun nan tak ka ee ral mekani, tu na meizio zuk kasim ngalan ze.
2: Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, we de ham chan na dana wat say.
3: Mizoram Rural Bank chuan inchu ko ma khuwa angai tu tak zet ani sarkar lai pui social security schemes tlom le rin tlak mang te hian inven him na nei ve ro le PMJJBY life insurance PMSBY accidental insurance chu mai ba ka APY mang hian u pathuna thatin a pension lu tak tu recall thei bokang bank account in a chuan atok mai Mizoram Rural Bank branch in a iber tlo la he him the scheme te hi lo zom ve ta che venim na voina nak tu ka tan chung ko him na
4: Zozil secret te hian inunan ti chia meizu khian thi sen omna bang ati bana thil hlo om tak tak apelu thi chu chuan heart attack a thlen thei heng thau chia fian te khat hi meizu thin tu kum som thum pa ni mi lek lunga thi sen pe tu ber atanga mu chu ani zozil secret te hian inunan ti chia vai hlo hian thina thlen voina ban san ro mi pui hlo na na ti chuak tu chu ministry of health and family welfare government of india
5: kemani rampuan turpui mo kan hanpuang ange akashwani aizol chani somni pathum jun sangni somni poruk thole ni zandar sarile minin ngale dariatin kara khovel puma mei thai teni polin live interaction program buasai ani dona veronica kez tlongi president general headquarters le mankungi treasurer mizoram mei thai association ten hunanon manganga mobile number 9612500830 a hemi hun chung hian sms ni mo whatsapp ni mo biak po thei ani dona ni sms zo thei na number kha kwa rukhat ni nga bial bial ria thum bial 9612500830 ani tona tanga hun rei lo te daruk le chanwe hian chanchin thar mizo tonga puan primary channel me lak chon kan ngai thla ang

lui thei lo ti hla ani ya ran sa tu khalal thu tha ani ai kon te ai dol te an lo thlang lawang te hi la om thining ka sia a ei then khati chuanin zai thiam kan nga to milar kan nga to chuti khati ten han ti thin na in heng atang hian in mi mi talen lo in thuk ru le kan siat mi alo tur te po kha kan han siat thei pha thina heilal thu tha teng te po mi zo idol te om lo selang chuan in ke ni hian kan sekher lo mai thei ama ro chu he teng ang reality show ang an han buat sai atang te a zai thiam ron lar chuak te tin e zon na atana zai te ron mang thei te te ang atang an ron chuak te hi aro pui a hlu na te kan in siam sakti na ya thil danga in pui te har sa mo maro chu ka tiang kha mi du sakna tam tak te an han donga khang kha aro pui em em a an han thang chin po hi ke chuan in ka support em em a lom om ka te ani kan ti de u do ani chu chuan adot le a hian min chang vela ti hla kan ngai tha anga mal som tlong i fa nai na ron sang chu mi ma in in message se kanan hong le anga rj play le tur kanang ma tan le lo ngai thave zong zong tan le rj zong zong tan ka thian te veng sang sang mi te tan lal din pu e fal kon veng lai min chair saka kalom lut tuk or on te e kan chair zelang i pe chen chen ron chair la i ron thon la i ron thon chin chin kha chu chair zo ve kha ka in huam ti khai lo se don ne a ale min chang vela ti hla ngai thang

chun no bang to ro ti hla kan ngai thak ta kron sa tu kha lal thu tha ania he hla te hi kel cham le anen sak kan shat ma sakha ne ya kan wahan tui puin a moi hi kan wahan ti chin te lul em tun lai mi te hi chuan in in tui pui phak to awak lo mai te ya kel cham le na era a kha chuan in anuam ve thin e mani te ra o adur le hla kan ngai thak tur hi anem mi u ti hla ni a ron sa tu tur hi ma som tlong e fa na ya ni a in message kan hong le zoi nga RJ play le to khanang ma tan le longai thabe zong zong tan le RJ zong zong tan le ka thian te par pare pu kung te aming moi te a ke wala ti ko la mi te tan lel din pu ya fal kon veng la ya wa han fel thin tak em an ni ho hian an ron than sak ve mi alo che nya o i than i la than sak trang trang a an ni poin an ron than sak ve nge tura che nga yang o ole ane mi u te hla kan ngai tha anga ron sa tu tur kan soita kan khama som thlong i fa na ani alal din pu ya fal kon veng lai tan liao liao kan lan te

nemi o ti hla kan ngai thak mek sa tu hi mal som tlong i fa na ya ni ya ava han zai thiam hor hor tak em he no hi chu tira o a zai hi ngai thak hi anuam em em atin an nemi u ti hlangat pe chu ngai thak hi kham om lo anin om lo eng tek lai po a e kan ngai thak do chi asap trok ang zong tak pon all time favorite kan ti ang chi khamo ani a ngai thatu te pon in lunga lo ti len ve nge ka ring ani ole tun tum kan segment kan khar nan khung ei om ti hla lal thu tha sakhian kan hun kan kharanga he hla kan ngai thak zo hian rj swami hovin khindi hla moi tak tak kan ngai thla anga ti chuan uluk takin lo ngai thla wala in tan karon kir le thwai don ni rj zo dini kan ya kaswani aizol fm zo oi za point pasari atanga pon chho ani

kangai em che ti hla ni a ron si tu kha jail thleng liana ani tuna chuan zo mwan pui zai kan ngai thla anga zo mwan pui hla zing kan du tlan em em mai sms la than kan ti live kan ti po a la than lo number te zing ami ld mel tha te hianin chun zom liang oh

El di mel cha avahan moi vong vong tak e masatula ina thiam na samai siya tira o ron satu kha zomon pui ani ya ta hian di hlui ti la kan ngai tha anga zorin zoli khyang te ron sa anga in message se kan chair zoyang as a silo hian in yes zomon pui ka du lut tuk aron ti ya kan du in ang chiang mai lz tro vi kong te hian in iple le tor kha don lem nei lo kapuke wala tan o han ron ti ngei bok aron ti dum thap bokani o aron ulu khop mai don lem nei lo aron ti ya ke wala ron lang se eng tin nge ni hei hi ron chan don ni i moi chuang bi ka sin zau pui omega sang te hian ron ti boka van sweet chi ne o kalom lu to ke ole to na chuan di hlui ti hla ngai thang.

Dilui ti laron se tu ga zorin zori khyang te ani e khai kan hun te alo top nai don tareng mai a avan rei lawin avan khan om lo tak em tira o in message se kanan chair le zoi zoi angala din pui fal kon veng lai hianin rj play le tur khanang ma tan le lo ngai thave zong zong tan le rj zong zong tan le ka chhan te veng sang sang mi te tan le din pui fal kon veng lai fm ngai sang mm tu aron te ani kan van lom chin mo ke ni poi ni tan kan hla ne o elsa sailo hian thin lunga hlamoi tak tak lo mu to no iron kai tho thale hloma havalung len thla ke nawa moi hlom si emron te e khai kan lung len program te po a hlo thlinga nga yang te ro lz jela zama hian ko uzo pui zanin ke tipin kho mi da re lechen bi khang kan ba nga tonang chwa tona chang ka vil chat don che ran ti a e min vil rei man to don lo minit nga che hun kanai to ne o tini playlist mi zong zong kha itan si sente lekin kan thlan sak phot che nga ron te awa hanna le cm o karani ji rjv elitane ro ka du sakna sang ber ai lia min kan hlan nap te ngan ron ti ya si sian tiat ba kha kan chang phak si lawa ke ni chu rjv eli ni ve mai van cha kom em ke wala la chang ka tlai ni hi ron ti itlai ni kha abak sei tur om lo itlai abak che eng ma sei tur dang om lo ni o ole tuna chuan icham reng thine sin ti hla kan ngai tha anga he la hi zoman pui naron sang he lai zoman pui hla te jing ka hladu ber ber te jing ami aniya kadu cheu hloma amaro chu a he la hi kadu zual bik panga thlang chhuak don taila chu mi jing ka tel ngei ngei tur chu ni ya icham reng thine sin ti hla kan ngai tha anga jel zama message saron lu le kan chhar le zoya nge ka message khimo da kwale minute ruka uti pe angur do ta pa ka vathon khut ani chu ron a tlang va senior thak e mai ai la upat lo te reng ne denga tinge ani ani la i ron thon sol ania min ron ti du der si lo in nui lem hi min ron thon ringo tani chu boy thak hian aron ti ya ngor do da pa kha min lo biak ngal thei o ti khan hei i message tur po dik taka ka thon to a rj zau dine min lo biak ro ati i ti ngal don ne o ole lewin en kol tha ula thil tha lo le pathian do lo zong la ka te lo in veng film khur ula lim takin dam takin fm zo oya inton le nge kan tum don ne rj zau dine ka ne ya akashwani aizol fm zo oi za point pasari atanga puan cho ani in zavain bye bye mang chau o